Nguwa zade kwenda keta izo zishano na pindi umakumi manai na manai Tanzania zo sinkora jikorenta ikuatru minotu Vikali zvidziviswa dikanoe ndadienda kia simula ine asamatus na nyimbo chibve iyo.

Ndende natomba kubata to emisesi wakinzora chinotirinda minutu. Aro kumukirana wa mabasa noti muzoro rashaka.

0: Kwa mkombo nunga angwisa uwe. Kwa hindi chikuwa na chwa akademia. Kuda iti chizwa. Arukuti izwa tinurutembo kuti arukuzwa chirongwa chopa chora no mtampu. Zwara mangwana sabudu. Zwara piro kuche. Kuti tuda utesaka awe ya zono mtampu afari. Kwembera kuna ndaya. Asi tirikuda atambi. Anu ziana. Anu enda. Uno ni mbesiko, makashwana zuru chikwara cho Egypto, mchengeto nao chikwara cho Maroko. Nubiamu Maroko ya
1: Wakabata
0: mabola kawanda. Asi ngokuti mabola angasika asi kuti Uwira, waifaka chiri kwangu wa zesi ndiyo.
1: Ok, asi muruko onere
2: Vose mudo minha vida.
1: Mukombe hakuna wati mukuru ni mudogo tikaona madano harupata izvi kutoroti pamadai azvina tiviri musambola wen province
0: izvo ndizvo zvisina ndaya b yakakipwa kunza ngo vulcan
1: okay
0: vulcan ikumapo kipa kunza chikwara cha bebe ndo zviri kubioti zvimwe zvimwezvo chikwara cho ferovere bera
2: now is who am I so você.
0: Atambia echienda kona kona as tasama kuita izvo nazvie panyumba unoziya pana zvese pano demo unoziya pane unoziya kutambwa kun ndo atidi kwano kuti chikwana mangwana chichema kuti ngari kuti atambira mutambo kudai naenda zviya kubhera taida kuti ngo zvimweni zvichabudeyo asi muri panyumba no adongere nyu amunonga munawo nenda kona kuti zvakawanda zvingati deu chikwara cha academy chino chaibora asi panonga pechishota basi ndipo wapona poko vhakachirana nonha
1: asi ngezvipi zvemungada kutaura nga kutaurira coach mari ngoti wataura ichiti wakataura ku radio musambiki kuti truzi yauti timu ye timu yakaromba zvine unyanzvi asi hatisi kutya tine tichionawo zvetichaita mukatimo ngezvipi zvemungada kuti ange pakugadzirisa kaita kuti itimu huru yatoda kutamba atizvinangisi
0: apa apa Faruki Mari riduka ngashoropodze kuti chikwana chikuru mumutambo umweni chiri mudiro kutanga mumutambo idzi pachina mukuru chake icho cha Faruki nachanga chisiripi chikuru kada udai chisikazi kuenda mumutambo umwe ndio nda kuti esa anonga anogumi na umwe ugumi na umwe ada kuenda ku sanengere chibwara cha ferevere bera kudai mazuka ruvukano yakatinhidza noenda kuona kuti wanga sikadi kuchitinidzi kuchikwedetsa kunza iduka rakaenda ugumi na umwe kako cha chikwata chena zvimwe zvimwe unoziya zvese atambia haya manji anodi kwa noti atondoizwe pfungwa dza sachaye bora rokuti atidadise isusu tinonga tichienda kuona bora asi kochoma kuti ari pambi academia atambia rimo wawo kuti kanaka mukana wawo kuti atambe uchabuda kudai academia ikakona kuponda chikwata cho ferevere bera

0: Senzi sainguwa riese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyu nge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kolera inhenda inobatu kwa makamaka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faizaizwa kana kamvura kana kusenze sa serteza haiwane marota. Zirira inhenda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?